iki makainga ko fi afi to pulelu ko to ape etai mi to ni maki fa e fa ko to ape polo kalama taula ma fa ko speli ai va he nga we tonga o Auckland man ka ses me ta tisa no sila me hele tio ta no fa po ni ono planet fm ok de mala ma be fo ke ma o ape polo kalamani e a ho fitu o we wa fa he wiki me he website www.planetaudio.org.nz/taulama fra gospeli.